0: Rocky Radio Time. It's 5 o'clock.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawa o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
0: Ani ana ang tunumanong maghatag og kalingawan, musika, serbisyo publiko, greetings ug uban pa. Korida suna sa programang Koridas. Kuya RJ sa Koridas. Koridas.
2: Ani ana.
3: Mga higala, kumusta? Kumusta, kumusta? Kumbati, kumbati, aginod na budda! Nining laing adlaw sa atong pakiguban sa programang Koridas. Kapin 30 minutos na pud kita maguban-uban sa kahanginan. Siyempre, kauban ninyo Kuya RJ o akong partner sa kanunay Borlatoy. Ang batanong murag idaran, pero buutan. Ganahas Borlatoy na. Hugoy-hugoy na sabta ha, mga paborito ninyong musika, kalingawan, balita, health tips sa trivia o uban pa, koridason ta. Alang sa inyong mga minsay, panimbaya, text kamo sa numero 0948-129-6249. 0948-129-6249. Sa gihapon ng RCC Herbal Products Trading, mo'y nagpaluyo sa atong tulumanon. RCC mo'y nagama sa mga epektibo kasaligan ng mga produkto. Rapa Herbal Capsule, Rapa Herbal Coffee, Rapa Herbal Oil, Rapa Herbal Rub o Rapa Eye Protect. Mga produkto nga subok na kaayo padayong gigamit sa kadaghanan kay epektibo man. Ah, ang Rapa Herbal Capsule mo paligon sa atong lawas aromalikay sa sakit. Mupamaayo sa atong pagbawas, mupalambo sa pagkatulog ug panghunahuna. Lakip na mupahapsay sa atong pangsyon sa kasing-kasing. Mupagaan sa paminaw sa lawas, malikayan ang pagkaluya. Makatabang sa bagal kontra sa high blood, kolesterol, diabetes, sa kidney problems, sa fatty liver, mga paghubag-hubag sa lawas. Sama ng guiter, cyst, guban pa. Mutangtang sa mga toxins o mga hugaw or hilo sa lawas. Mupalambo usab sa atong sex life, mga higala. Inana ang Rapa Herbal Capsule kanindot ha. Musuporta sa mayong kinabuhi layo sa sakit. Makatabang usab kini alang sa daling recovery sa mga dunay balatian. Kung gusto ka makalikay sa kaluyaw kakapoy, magtumar adlaw-adlaw Rapa Herbal Capsule. Imong kauban is tanang panahon, natural nga suplemento. Why overdosa, why side effects? Alang sa maayong kinabuhi, tumara Rapa Herbal Capsule. Tabang ni alang sa lawas, kauban sa saktong kaon o disiplina, makabuot yun ang kinabuhing himsog. Ingon man mga igala, ayaw po baliwala ah! Ang pagpangape sa Rapa Herbal Coffee. Kapi nga dili lang pampabaskog, kundi kauban sa lawas nga gustog pagatiman. Kung kapoy ka na sa adlaw-adlaw nga kabalaka o sa kahigop lang, doon na kalainan dayon ba? Sa kadahigop, lawas o gunahuna, refresh na. Rapa Herbal Coffee, abag sa enerhiya nga dili kalabuan. Aron nga mahimong kusgan ta sa adlaw-adlaw, di pagita ma-stress mga igala. Makaparilak sa una-una, mula ginagingun ako, ang stress wag tangyon. Makapahapsay sa paminaw sa lawas, kauban sa may pagatubang sa adlaw-adlaw nga way kulba. Dili kini ordinaryong kape lang ha, nga imong malimtan. Hindi na gini mo na malimtan, basta makasuway ka sa Rapa Herbal Coffee. Kada adlaw, gusto na ginanimong balik-balikan. Kape may gala nga dunay extra care. Rapa Herbal Coffee. Imo na ni ay napaglangay pa. Bisita ang ato mga outlet. Humot pagikay ng kape may gala, makapag-good. Makapag-good mood. Every morning, bisan sa udto ka hapon. Rapa Herbal Coffee, nagkapi ka na. baskog ka pa mga kahigalaan. Sulay usab ang atong uban pang Rapha Herbal Products, ang atong Rapha Herbal Oil. Maayo kay ni makigbatok, may gala niya na mga panuhot. Kimurubog inay kanunay, may gala makaingon, basta nabinagsayo ka mo mata, no? O niya, ligo na yun, biyahe na, panuhot ni mo na, nang hinubrag yun. O namang haplas, Rapha Herbal Oil. May kainis panuhot, sakit sa kaunuran, kapoy's lawas, makaparelax, o daligyod mo suhop diha sa atong panit. Ingon man ang atong Rapha Herbal Rub. Best kainin nga partner sa mga ipang sipon diha, giubo. Barado ang ilong, init ang pamati. Makapagaan si mong paginhawa, may gala. Ang atong Rapha Herbal Rub, unyal, perti pagid ka humot kayo. Kato mga magbiyahe diha, mga gala. Gusto nila nga humot ka nun ilang panimhot. Labi na to mga mag-commute lang nga di man takapugong gina to mga tapa diya, dunay mga perfume, lain-laig baho. Baho pagid sa sakyanan, mapiktuhan yun ta mga igala. Muna nga magbaon-baon ta ha, magagamit aning Rapha Herbal Rub. Ipahid na gunin mo diya sa imong ilong o asa pa nga apiktadong parte. Labaran kag ulo, ha, sakit imuhang dughan may gala, murag panuslukon. Basig panuhot na, no? Kana may gala mga samad, ya, dali po ni makapaayo ang atong rap. Hindi na mo grabe imong samad. Ha? Aplasin na, pahiri na, ha? Pili lang mo, pwede po mo gamit sa atong Rapha Herbal Oil. Pwede po ninyo i-combine ng duha. Magdamog oil, kay panghaplas ninyo, napon mo ipamahid ang atong Rapha Herbal Rub. Humot kayo kay vanilla mag, doon ay vanilla scent. Sumut-sumuta na ko na ninyo, di ba? Manuhot-suhot, magsunod-sunod, yun may gala ang kahumot. Murag perfume, gigamit na maganing perfume sa uban. Ang atong Rapha Herbal Rub, pahidra hupay na. Og syempre, ang atong Rapha ay protect ka, eye drops na ha, eye drops. Alalay sa kapoy og uga nga mata. Niya doon na nakikakulias mata, nakikatarak, glaucoma, pterygium, astigmatism og uban pa. Gamitin na higala. Rapha ay protect luwas og refreshing. Ideal ni para sa sigig cellphone o computer. Nagatubang kapirmi na ng imuhang laptop. Hapdo si mong mata, murag panguguhan mitaw. Atubang kapirmi si mong cellphone. Sige kagdula, alamin na ng email. Roblox. Sa pananaan niya ka ng mga gira-gira online games niya. May... Ato mga idaran. Ato mga manghapdos ang mata, alamin na tungod sa diabetic, tungod po sa pangidaron. Gamit mo aning atong Rapha ay proteka. Luwas kayo na, natural, epektibo o kasaligan. Muna imong kauban sa kahimsog sa matag-adlaw. Himsog atong lawas kay naka-Rapha Herbal Capsulta, naka-Rapha Herbal Coffee pata. Nakagamit pagita sa itong Rapha Herbal Oil o ingon man sa itong Rub. Plus, protektado pag hindi mong mata kay naka-Rapha ay protect pagiga. So yun, anak, kanindot. So ay na mo paghulat, may galang makabaton pagbalatian. Sulay na karon og tagamtama batia ang kaayuhan nga dala sa mga epektibo kasaligan ng mga produkto sa Rapha nga gama og giapod-apod sa RCC Herbal Products sa Trading, mga kahigalaan nga. Doon ay pagtugot yun sa Food and Drug Administration kon FDA. O ang RCC, doon na ginay license to operate as a food trader, may gala. Itugutan yun na sa ito ang gobyerno nga mo pahigayon sa pagpangapod-apod pagama sa mga epektibo kasaligan ng produkto. Importante, di lang kita magluya-luya, di ita may gala magpada. Sa unsa man dihang kakulian sa lawas, kinahanglan manglimbasog ta atong batukan. Pinaagi sa paggamit sa mga produkto sa Rapha. Ang spelling ani kay uban Kuya RJ, sa spelling ani ng Rapha ninyo eh? Libog man may uban, tagaan ra mabag, di mao nga produkto di aspermasya. May yun nga, kani o parihara malis Rapha, kanina lang, okay hapon kayo ni. Ay, ginmog sugot ha. Mahogan ina nga pagmuana sa mga butika, siguro doon yun nga, unsa man ni Rapha ni nga product ni. Kay basin lagi may galag tagaan sa dintaon o dili mao, di ba? Ano yung nakaliso di ha? Kinanglan nga siguraduhang, siguraduhon nga Rapha yun ang inyong mapalit mga igala. At as kasaysayan karong adlaw, Mayo 2 karon kagahapon mo'y Labor Day ha? Daghag kuan gahapon, nag-rally. Itos Manila, may gala, ang Malacanang, agi barikadahan, may gala, agi at ang agdagag pulis kay. Basig, na po'y mga madanyos, may gala, tungod sa mga rallyista. Sa kasaysayan karong adlaw, Mayo 2 niya itong 1929, natao may gala si Eddie Garcia. or si Eduardo Virches Garcia sa tinuod nga kinabuhi. Dito siya nataho sa Huban, Sorsogon. Oh, taga Sorsogon ni Edie Garcia di ay. Saya mga ginikanan nga sila si Antonio Garcia o Vicenta Virches. Giila siya isip greatest na Filipino actor of all time. Pinakalabaw nga aktor nga Pilipino sa tanang panahon. Di ba nabasa-basa ni pag-ila niya? Siya lang ang bugtong aktor nga nakasulod sa tulo ka kategorya sa FAMAS Hall of Fame. Best Actor, Best Supporting Actor, Best Director usab si Edie Garcia mga higala. Manenas kasaysayan pero kinis Edie Garcia mitaliwa naman tao ni sa laing kalibutan mga kahigalaan. Ara na ta karon sa trivia mga higala ni Borlatoy. Borlatoy atong trivia sa trivia na turuntoy.
4: Kuya Jay, atong trivia karong adlaw kuya. Kay may tungod ni sa pagkaon nga dili jud madaot kuya Jay.
3: Pagkaon nga di madaot, kuyawag. Ang sama ng pagkaon na tahay nga.
4: Kuya Jay, mauni ang dugos.
3: Mainom. Ayun, bagay, pwede magyapan ng sagol sa pagkaon.
4: O gani, Kuya Jay, mo pamanjud kong libugon, Kuya.
3: Sorry. Saan sa may naadis, dugos?
4: Kuya Jay, kabala ba mo nga ang dugos dili jud madaot? Kanang dugos? Or gitawag nga honey sa Ingles? Mura na ang pagkaon nga di jud madaot, Kuya RJ. Nay mga archaeologist nga nakakita og dugo sa mga lubnganan sa karaan nga mga taga-Egypt. Mas kapin sa sobra 3,000 katuig.
3: Kapin na gani, sobra pagyudtoy, pero tingdugayan na gidiay.
4: Baka ng 3,000 years na kapinang nilabay. Pero ang dugos kuya nga nakitaan or honey, wala gihapon na daot.
3: Grabe, 3,000 years na? Ang milabay, wapag gihapon madaot lugar ang honey toy?
4: Wala palagi kuya. Wapag dyan na daot mo. Bato na nung napamatudan dyan ng ugo, dugos. Dilig yun, basta-basta kuya madaot. Siguro kung madaot man, pero dugay pa kayo.
3: Tindugaya pa rin kayo. Sige, Toy. Thank you sa trivia, Toy.
4: You're welcome, kuya, sa mga naminaw karon.
3: Sige, ba natin sa promote itong product na kanalibig. Kinakasak ko ito bagong respikas linya. Nininawak.
4: Sige, mga amigo, katungatong mga lulog-lula diha. Maintain jud mo. Paggamit sa rapper balkapsul.
3: Hello?
4: Para ligo ng lawas, layo to sa mga sakit. Kanang kondisyon perme ba? Kung magkapipod mo mga amigo, ayaw kalimti ha? Ang rapper herbal coffee. Nagkapi na gani ka, baskog pa dyan. Huwag nga tong rapa herbal oil. Ang rapa herbal rap. Huwag rapa ay protect mga amigo. Ngayon yung mapalit na sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Itala nga ka nang naitatak na rapa para makasigurado ka o makasiguro ka. Sige na kuya, RJI, ako nang yulay ni mo.
3: Salamat kay Megala ni Borlatoy gahapon ha. Labor Day mga higala, adlaw sa ato mga mamumuo. Muna, ang nagamang kalihukan po gahapon ay mga rally. Unya, dapat doon ay mga pabor gihatag po sa mga trabahante ha. Na mga abisos Department of Labor na kagahapon. Standby mo sa ato mga nagkong balita, may galaw niyang taon-taon. Atong Siro, may galaw sa mga nagunang balita sa atong palibot. Sa ato nahibaw ka ba atong Siron? Unsa may makuha na ito aning milk tea? Ala, kayo muna rabanin kasagara karon imnunun sa mga batanon, milk tea. Unsa may makuha na ito aning milk tea? Nabat ay mga binipisyo na makuha nga makaayo sa lawas? Oh. Ato ng Siron taod-taod ha. Dayon. Sa ato po may galang katuuhan dili kay... Kaya po may galay dahon sa gabi, gihimong mask. Gihimong mask ba? Aron nga panalipod ko nos kainit. Tungos kainit, gabi, gihimo ng mask, may gala. Samtang, standby po mo sa kalipay niya, taod-taod ni Borlatoy ha. By the way, may gala kato mga nangita do ito diha og trabaho mga silingan. Mga taga Surigao Sur, mga taga Agusan Sur nga nangitag trabaho. Kahigayon na ninyo niha kay dunay nangita may galag loader operator with experience willing to assign sa Milagros Esperanza Agusan del Sur. So sa dugang impormasyon pwede mo mo-contact or mo-text sa 0 mo tawag or text sa 0917 113 3702. Ako balik ko na 0917 113 3702. Kato nangitag trabaho diya payloader operator. Gusto ma-assign o okay ra ma-assign sa Bayo Esperanza Agusan Sur. Contact lang mo ana ha, mga nangitag trabaho. Sige mga silingan, diya sa unang dalit sinugatan, alang kaninyong tanan. Kaubanin niyo si Kuya Arts, og si

0: Ginawa na akong tatay ang mahubugulyat.
1: Nga naman?
0: Kana mga santos sa Mumbai, iyan lang sagpaon.
1: Ah, kuya, sa daanan na iya. Nakita gani, muyokbo man ta si mga santos.
0: Mabitaw, pero kagabi nga hubog sa tatay, wa na masagpay ang mga santos.
1: Nga naman?
0: Mao na may miyango kang tatay.
2: Magaproktos, tinago. Ang akong edad, wala, 68, senior citizen na. Tapos na, kining rapa, nakabati manggil ko sa Express Radio, nga, doon ay, kuan lagi, kaning rapa, nag-testing me. Kaya katong akong bana, giubos siya, tuig na gusto niyang ubo. Tapos, kuan ka nang, palit mo rapa, isa ka-estab, nahulot niya isa ka-estab, natingala, naikingon siya, kuan, ang iyang, maurag ito nakauli sa iyong ubo. Maura to, wala na yun siya giubuhan to karon. Tapos ako sab, makaangat pukot sa rapa kay nang dili mo kong maka

0: na gid ang akong pagkakuan. Dako gid akong kuan anong rapa. O na sige na mi magkuan sa rapa gyud.
1: Sige palit
0: rapa.
2: Katong daw sa panahon, kalamig higup og mainit nga.
3: Bing! Ang kape!
4: Di arati! Saluwa!
3: Rafa! Herbal Coffee!
5: Kalamig mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
2: Kalamig ba aling ang kape, oy!
6: Rafa Manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato, og sustansyado kaayo.
2: Oy, si Darna!
3: Dili! Ako, si Rafa!
2: Ay, hehehe, mao ba?
4: Ate!
3: Beng, ang kape!
4: Di arate!
3: Rafa! Herbal Coffee! Magkatagbaw sa imong kahidlaw og makatabang pa alang sa himsog na panglawas kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, Pasko ka pa!
5: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets og nining istasyon.
7: Yapakay! Ay, kining idara na ta. Daghan naging mo sakit sa atong lawas.
3: Mangguta na ta sa sikreto ni Lolo.
2: Perbeng Haplas sa Rafa Herbal Oil.
5: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakon ng lamok. Makahupay sa panakit sa kawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan. Panakit sa kabukugan. O nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto, maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
2: Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudjaging pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
3: Lolo ha?
2: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rafa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhon, lagsik nga lawas, walay aray.
5: Sukad karon, manghaplas nako sa Rafa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
3: Testingan ko nun ato, be?
8: Sana
5: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers, og niining istasyon.
9: Atong pamatiun karon, laing magpamatuod sa kaipiktibo sa Rafa Eye Protect. Kakulian sa mata, naulian na.
10: Okay siya gabitod. Natural man ang sa pagtulo nato hapdos, pero pagkataon-taon mawala na siya. Murag bugnaw naman natong mata niya, hayag natong pananaw. Okay man siya ganan samit ani. Mo nang sige na may magpalitan ani diri. Murag kaliman na namon niron nga palit, pa ay protect. Okay ni siya kay natural man ta nga hapdos pagtulo kay taon-taon bugnaw naman kayo na may mga diferensya aton mga mata di kay ngalisay kaning abog ba makasuksok malimpyo gid akong mata. Gayag akong pananaw. Kay wala naman tong magbarabara diri sa atong mata. O mo ni kay usay mag akuan man ko, mag-extra man kong patuloan eh.
9: Mapalit sa nagkadaiyang farmasyag butika o sa uban pang authorized outlet diha sa inyong lugar. News spray.
11: Mga higala, kumustag mayong adlaw nga Sabado. Happy weekend sa tanan, pizza dos na karon sa Mayo. Kasamtangan tuig 2026. Kining bahin na hatod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule, paliguna kanunay ang atong immune system. Tumar sa Rafa Herbal Capsule kay sa Rafa himsog og protektado ka. Una karon sa ato mga dagkong balita. Malampuson nga naluwas ang 32 ka mga tripulante sa usa ka sakyanan pandagat human kini natunga. Uy. Samtang naglawig sa kadagatan sa Barangay Corregidor, Dapa, Surigao, Siargao Islands sa probinsya Surigao del Norte niadtong Huwebes. Sumala sa Coast Guard Station Surigao del Norte ang barkong LCT Pacifica 3 mitiklaob tungod sa dagkong balod kundi inatunga pa kini dihang padulong na unta sa lungsod sa Claver. Sa pag-ipos ng impormasyon, gi-assist na sa Philippine Coast Guard ang posibleng marine environmental impact sa maong insidente. Sa pigas nga bahin, gipaluyuhan sa Rafa Herbal Coffee kung mga pimalangganin ta dirita sa kape nga healthy, nagkape ka na. Baskog ka pa, Rafa Herbal Coffee. Mapalit sa mga butikag farmasya.

Mga balita karong adlawa, miabot na sa Pilipinas ang 178.33 million liters sa diesel na nakapataas sa buffer stock sa krudo. Sigon sa Department of Energy, nakumpleto na ang 4 ka diesel shipment gagipalit sa gobyerno ilawom sa Emergency Energy Security Program. Ilawom sa Executive Order No. 110 ni Pangulong Marcos, gimanduan ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation nga dali nga mulihok para maipataas ang buffer supply sa fuel products sa nasud. Butyag sa Department of Energy nga ang 4 ka shipments sa diesel nga gikan Japan miabot na sa Batangas, Subic ug Davao. Gipaniguro sab ni Energy Secretary Sharon Garin nga panay ng ilang koordinasyon sa stakeholders aron mabantayan ang inventory levels. Katapusan ang detalye sa ato mga balita aton usab kaninyo sa ato nindot kay Haplas. Ang mga mahilig ni mga Haplas Rafa Herbal Oil, lawas ayahay sakit goodbye. Ang ato pong Rafa Herbal Rub Bahidra, hupay na mapalit na sa mga butika. Katapusang detalye sa atong mga balita, gikasa sa Department of Labor and Employment kundil dole ang halapad nga job fair sa tanang rehiyon sa nasud kagahapon adlaw Mayo 1 atol sa Labor Day. Sigun sa dole, doon ay kinatibok ang dulan 200,000 ka job vacancies nga gi-applyan sa mga nangitag trabaho. Gipahayag sa Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Kapin 2,200 ka employers ang mi-appeal sa job fairs gikan sa lain-laing sektor. Appeal ang industriya nga lambigit ang manufacturing, construction, wholesale and retail, hotel accommodation og financial services. Pipila sa mga available nga trabaho ang production o production workers, store clerk, sales associate, customer service representative, ngayon man ang carpenter, mason og service crew. Mga igala, nagan salamat sa inyong pagpaminaw adlaw karon nga Sabado. Padayon ta sa atong programang Corridas.

0: Balik ta mga silingan, gikang Willy Revillame ang Iyon Ka. Basta-basta ning kantahang Willy Revillame na.
1: Bangas ka?
0: Iyon ka mang yun. Balik ta mga igala ha, huwag ang atong kalipayon toy. Kung saman to'y Permiros kalipayon na to toy.
2: Duha akong iatag-kalipayon ko yun, Kuya Jem. Una akong iatag kay 530. 530, Kuya Jem.
0: Sige, mo to'y unang burla to'y gihantag ha. Sige, proceed tayo. Kalimti ninyo ha. Kining ato pong rap, herbal rap. Mga gipang sinusitis, bitaw di ha. Labad sa ulo. Naiuban nga medyo. Hindi mangin kayo sakit ang ulo. Kanang laygay lang ba? Mura na mo pitik-pitik. Nindot kayo na nato applyan sa tong Rafa Herbal Rap. Aro mo arang na makomportable ta, makarelax ta. Makatog ta, labi pag atong sabayan po sa kapsula. Makarelax ta. Inigmata na to, wala nang labad sa ulo. May galang, balik nas normal. Ha? Nindot kayo na gamitan na to sa Rafa Herbal Rap. Pwede po, doga, di mo hilig kay grab. Haplasin yung gusto, napuntay. Rafa Herbal Oil, mga silingan. Arita karon sa atong nahibaw ka ba portion, aduna ba'y mga benepisyo nga dala ang milk tea nga nailhan mang kini may gala nga kargadog asukar nga imnunun o sugary drink? Sigon sa mga nutritionist, mamahimong healthy ang milk tea kung mogamit og saktong mga sangkap og limitado lang ang asukal. Oh, sigon sa mga pagtuon mga kaigalaan, ang tsaa mga higala o ang tiba, kanang tiba daw or tsaa, kung tinagalog pa, mapablack, green or unsa pa man diha may gala nga matang sa tsaa, kargado na siya o adunahan na sa antioxidants nga makatabang panglaban sa mga free radicals sa lawas. Makatabang kini aron ipaubos ang peligro sa grabe nga sakit o mapabilin ang himsog nga mga selyula. Ang paggamit may galag low-fat o plant-based nga gatas sa milk tea, makatabang paghatag og calcium o guban pang nutrients nga importante para sa kusog, nga kabukugan o ligon nga kabukugan og ngipon. Kung kuhaan may galag asukal o likayan ng sobrang patamis o sweeteners, ang milk tea mamahimong mas maayong alternatibo kumpara sa uban pang mga tamis nga imnunun. Kana lagi kong healthy pod ang ilahang sagol. Mamahimo usab idugang sa mga natural nga sangkap sama na lamang sa honey o baka mga fresh fruits, mga labas nga prutas para sa mas sustansya niya nga lasa. Makatabang usab ang pag-inom og tsaa sa pagpakalma sa hunahuna og pagbawa sa stress. Labi na kung kini imnon may gala sa saktong oras og sakto pod nga kadaghan. Ingon man gipainom duman sa mga doktor nga ang sobrang pag-inom og milk tea labi na katong mga tag-as og asukal og calories, mamahimo magdulot og dugang timbang or makahatod og katambok o moresulta sa pagtambok o guban pang problema sa atong panglawas. Una, kung namoy, muhimo mog, kanabitong inyong kaugalingong milk tea diha, himo ang healthy. Sunda tong atong ipang mention sa unahan. So ang milk tea, mahimong healthy, dipindi ka na sa iyang sahog o sagol, may gala. Yeah, pwede po sa mahimong makadaot yun, labi na kargado ka sukal. Pero sundo ni mo to, ito mga sangkap, may gala, na yung mga maing benepisyo, okay kayo. Atong katuhan diri apantun na lang aron ta madali kay gigamit sa mga lumulupyo dito na pita sa Southern China ang dahon kuno sa gabi isip improvised nga mask mahigala. Gihimo nilang maskara aron matud pa maprotektahan ang ilang naong o ilang panagway batok sa kusog nga sidlak sa adlaw o init nga hangin. Tungod sa temperatura nga mosaka og kapin 35 degrees Celsius. Sus ka, dili ang makain na init ang 35. O, sa ato kay Drive karon mabot manganig 40 to 45 kung init ang panahon, no? May sugod ang uban sa pagbutang og dagkong dahon sa ilang naong nga nahimong praktikal nga pamaagi sa pagpabugna o samtang na mulakaw sa kadalanan o mutrabaho sa gawas. May kailap kini sa social media og dali nga nahimong trending. Hinungdan nga daghang tao ang nisunod sa mong ideya. Bisan og talagsaon na Talan-aon na pamatud-an nga epektibo kini tungod kay ang dahon makapapugong sa direktang init ug makatabang pagpanalipod sa panit. Libre og sayon ra usab nga makuha ang maong dahon mao nga mahimong alternatibong solusyon sa kainit sa panahon. Kay kung magpalit kag mas mo gasto na pabiyaga kini dahon ras gabi. Dilan po tingali mo kumpiyansa, may gala, kinahanglan sab nga hinluan na po tingali ang gabi, no? Kay basig sobrang pinuon ka, kanabang mga tol na pinuon, problema na sad, kay wanang init, katol na po. Sige, sige, sige, arita karon may gala, sa ato ng shoutout portion, mga kay gala, 100 pesos nga load na ba, kasi maswerte ka nga makadaog ron may gala sa itong patag ng sunata, ginagmang load. Papremyo din sa itong pagpanaguban. Bono itong tata, pero gamay-gamay pamangguni mga interest dire. Tugano-ngano lang nato ni Puhon may gala. Gamay pamangguni interest dire. Padayon mo pag-send base inyo mga kasinatian about sa Rafa. Kaya ito nang i-raffle mga kaigalan. Kisay maswerteng mabunutan. O kalami kung may hinigugma by Max Sorban, Jane Baldos, Naminaw sa Happy Radio Talakugon. At itong tanahon kung insakto bang tubag ka ha. Taw-taw na. Ipag-greet daw niya may gala si Tony. Minaw ko na sa itong programa gikan sa Esperanza, Agusan del Sur. May ngadlaw ko yung RJ, panulong misay na tuan karon. Ako i-greet mga taga-tagbina. Naghapit ron kay mga pe. Oh, sige, sige, sige. May pagbiyahin yung tanan ha. Asa mo padoong ron. As dagat ang uban. Ang uban may gala na as panimalay. Nagluto-luto lang. Sugbabakag karni diha. Oh, sa mga nag-birthday nito, happy birthday. Sabi ka itong timbayaon ni mga nag-birthday karon. Happy birthday. Happy birthday ha sa mga nag-birthday.
1: Happy birthday.
0: O sa mga nag-celebrar po sa ilang fiesta karong adlawa, happy happy fiesta kaninyo nga tanan. Happy fiesta sa mga nag-fiesta karong adlawa mga kagalaan. Musta diha, daghan pa dihag maayuhon sa inyong fiesta ron. Daghan pa siguro kay uban gani gamay ra gikaon o pagid mga on mahigala. Ilang pa gipaabot tingali. Sige, sige, sige, sige. Kuya, ako lang i-greet mga nagtambay-tambay dire sa Los Arcos, sa Prosperidad. Oy, may pagtambay-tambay kanyang tanan. Oy, by the way, kagahapon na ba ito, naidak brown out, may gala 6 to 6, no? Apektado ang pipila ka mga barangay sa San Frans, sa Prosperidad, at Tibok La Paz, Talakugon, mo ng brown out kahapon. Karong adlaw, murag rosaryo na po, og pipila ka part sa San Frans. Ugma, oy, pag-charge mo daan, mga taga-Esperanza, Bayugan, og Sibagat. Kay doon ay 6 to 6 nga brownout og mga adlaw, Domingo, mga igala. Timanin na ninyo, ha? Oh, ipang-charge na, kaya di na mamabuhig ko yung cellphone. Oh, may na malingaw-lingaw po mo gihapon, bisan og brownout, kaya na po may baterya inyong cellphone. Mapuno na po mga duyananan, ugma, mga... kana bitaw may galang mga liguanan mga kaygalaan no kay daghang magigangon gawas lang og ulan-ulan murag madadarag smile. Sige, sige, sige, wala tay kong oras may gala ipanan basunahan. Salamat sa inyong pagpaminaw ato mananaog kagahapon may gala si Wincy Castrudes. Yahayang Sir Wincy, oy babae ni lucky ni oh Sir Wincy Castrudes. Hubang San Francisco, Agusan del Sur. Oh, 100 pesos yung nadagan. Kasi mo yung napili sa itong electronic draw, mga igala. Congratulations! Palihog lang ko, sir, asa man nga number. Kung maura niya, muna lang ning i-load largo. Total, maura man siguro po ni mong number. Sige, sige, wala tayo kong oras, toy. Ipalain pasunahan.
2: Sige, Kuya RJ. Ako na pong yatag ang last sa itong kalipayon karon, Kuya.
0: Sige ko na ito, ibigyan sa may last toy.
2: Kuya RJ, try nilang 230, Kuya RJ, 230.
0: Sige, sige. Oy, sa mga Archaga family dahil sa Bunawan, kang Mr. and Mrs. Rolando Archaga and family, maing adlaw, salamat kayo sa padayang paggamit sa mga produkto sa Rapa. Wala tayo kong oras, si Brian Pasunahan, kini ang inyong Kuya RJ.
2: Og si Burla Toy, sa Lunes na po, mga amigo, bye-bye!
0: Tagano ninyo ha, text mo sa title sa kanta. Kasi nagkanta, text 9 mo 0948-129-6249. Inyong mga experience, Rafa, ipabot diri kay atong hataga nagpagtagad. Pasig ka mo dahil mo daog 500 pesos nga cash, may gala. Bye-bye! Happy weekend, dog pag! Ayo-ayo! Nga na itong katapusang sonata, may gala! Text na dayon 0948-129-6249. Bye-bye!

0: Buhay ito, Epo.
1: Dili lagi pwede, Lo. Pabirawan
0: eh. Ayaw kong buti. Buhay lagi ko dede, oh.
2: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rin sa imo kayuhan. Papukong sad.
0: Buhay ito.
3: Naon siya naman sa nag-apuha ninyo?
2: Ay, nagpapadlong na sadla.
3: Kay nga, no ba?
0: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogge. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
3: Ay, sus. Kapiraman di ay. Buhi iapo.
1: La, bawal lagi kang lulo.
3: Ay, ni ako'y dalang bagong at kape. Kaniyo.
1: Rafa Herbal Coffee? Wow!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagkikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
0: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timpla ha-perme.
1: Uy, rap-rap man si Lolo.
0: Eh, siyempre, kaya naka-Rafa Herbal Coffee man, lami.
4: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o ngayon ng istasyon.
5: Suwerte!

0: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
2: Bawal magkasakit.
1: Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
2: Kasika sa panglawas.
1: Mga igala, isun, may ngadlaw ka ninyong tananog. Welcome na usab, nini nga tong tulumanon sa mayong panglawas. Hatod ka na to sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Adera po si Mr. Panyawan, alang sa paghatag ka ninyong dugang impormasyon, kaalam mong kahibalo, ug apil pa ang mga pamaagi. Aron ka ng lawas ni mo malikay nato sa mga balatian. Pinagi sa mga produktong herbal nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Liniment Oil, ug kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Nasayod ba kay galang isun nga kining pagpugong-pugong sa pagpagawa sa hugaw mamahimong makahatag og pagkaalaot sa imong lawas? Posible sa bigalang isuon kung wala pud kay inum-inom og tubig, makahatag kini og pagpanggahi sa imong hugaw hinungdan nga ikaw makasinati og constipation. Ug kun ikaw constipated, mga igalang isuon, sa higayon nga magpagawas ka sa imong hugaw, mapugos ka sa pagpagawas niini nga adunay puwersa hinungdan nga adunay mahitabo didto sa imong puwerta nga adunay mahitabong pagpanghubag. Mao ka na ang ginatawag nga hemorrhoids kun almura. Karong adlaw, mga higala, igsoon atong pagkapaminaon kining atong usa ka higala nga matod pa niya tungod sa iyang constipation, siya nakasinati sa hemorrhoids kun almoranas. Atong paminaon.
3: Ito nga kung magbawas gani ko, magdugo kay
4: almoranas.
3: Nga mo ko yung almoranas, dugay na ni kayo mga bata, mga Pilipin, anak sa kwatong tulo. Sa'yo, manggod ba mo? Tumugaw gahi, mamanaon. Pag inom na ito, atong kugon, nakalitid ko ba ang kuwan? Undang. Ay, salamat kay bawas ko din naging magdugo. Ay, salamat na uli anong ko. Wala naman. Sa mahadlugaw ko ito muna kay magandod ang dugo.
4: Tamo?
3: Kaya nang magbawas na ko no. Sus, mahadlugaw ko, kurog ko kay maghugas ako kay mahalagang risko pag yun. Yan ko. Dili kay mon og ito wala kay kayo mo na madlok ko mo na ka pumutana ko sa imo kasi maayo in ka ay ko na na bubon di palit ko dritso sa to nga mga do ka pa jud ko na ro kay gibon tag uto apon man ako ginom
4: Ano? Gistritan yun mo to sa ginom?
3: Oh, gistrit yun ako itong lokapad.
4: Mula sa kasimahan na rin siguro itong tawag.
3: Oo, kay...
4: Naulian
3: na
4: yun?
3: Naulian yung... Uy, kadali, yun yan ikat to. Kadalian pa rin tao na, ayaw ko mag-antos. Niya, ang kwarta po, di ta mag-antos.
4: So ito'y tinod, pangalan ni mo?
3: Juan Ernestina Bilarmino.
4: Bilarmino. Ano sa ginayin yung lugar?
3: Pedro Juan Santo Tomas.
1: Ginang Ernestina Villarmino nakasinati sa hemorrhoids kun almoranas. Lisod kayo gumikan kay siya nakasinati na sa pagpagawa sa iyang hugaw nga adunay dugo. Kining almoranas may tabo kung ikaw adunay kanunay nga pagpuwersa ug inunto sa pagpagawa sa imong hugaw. Kanang dugay ka nga mahuman sa imuhang nga pagpagawa sa imong hugaw ug usab kulangan ka sa tubig. Mayo na lang gani kay ang ato ang higala ni gamit sa ato ang produktong herbal ang SED Kogon Herbal Capsule ug natabangan ang iyang almoranas. Mao kanay mahitabo nimong kayuhan ni galang igsoon kung ikaw musandig sa produkto herbal nga adunay pagmatuod sa kayuhan susama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Liniment Oil ug usab kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Pinagi sa paggamit sa SED Kogon natabangan si ginang Ernestina Villarmino nga ang iyahang hemorrhoids natabangan. Tumara lamang kini 3 times every day kung ikaw adunay balatian susama pananglitan aning almoranas aron katabangan ka. Timani karunay mga igalang igsoon nga kining atong lawas ang ayan gayud nga tagaag pagtagad dili lamang kay atong pagapasagdaan ug pagaabusaran. Ang pagtumar kanunay sa SED Kogon Herbal Capsule makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Apil pa ang almoranas. Dili pud pagkalimtan mga igalang igsoon ha, ang kanunay nga pag-inom sa tubig ug usab ang pagkaon sa green leafy vegetables nga moy mas makatabang aron adunay proper digestion kining atong tiyan ug makapagawas kita sa atong hugaw sa labing sayon. Timan ikanunay mga igalang igsoon nga maggamit kita sa mga produktong tinuod gayud nga napamatud-ang makatabang SED Panyawan products sa SED Marketing. marketing makatabang sa kalawasan. Inyong nabati ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka natos maayong kamabuton sa said marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga nagunang mga said marketing products. Sama sa said Panyawan Plus, said Panyawan Garden Capsule, said Kogon Herbal Capsule, ug ang said Liniment Oil. Apil pa ang atong mga said Celebrity Soap, ang said Celebrity Kojic Soap, ug said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasika sa panglawas.
1: At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Lucky Radio Time. It's exactly 6 o'clock.

0: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. Radio.
1: Uy! Oras na para mo tumar sa Rafa Herbal Capsule.
2: Labas ng mga balita, impormasyon nga angayan, masayran sa katauhan, gikan sa Rafa News Center. Ania ang Rafa Newsline. Rafa Newsline. Rafa Newsline.
3: Niya at mga headlines sa tugadato, syempre sa tuang Rafa Herbal Capsule, Himsug ug Protektaluka.
2: Rafa, Rafa News Line.
3: Rafa Herbal Coffee, nagkapika na baskog kapa.
2: Rafa, Rafa News Line.
3: Rafa Herbal Oil, lawas hayahay sakit. Goodbye. Ug sa tuang Rafa ay protect. Pananaw klaro, mata protektado.
2: Rafa, Rafa Newsline. Headline.
3: Uluhang tubling sa itong mga naguna nga mga balita. Una ta sa itong dagko nga mga balitang lokal.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Sa balitang lokal, 17.6 metric tuniladang mga gulay gipalit sa Office of the President ug gihatag sa mga katawhan sa Sibagat, Agusan del Sur.
2: Rafa, Rafa News.
3: Samtang sa balitang regional, mga balita gikan sa tumang silingan nga mga dapit.
2: Rafa, Rafa News Line.
3: Ay dunay pangga sa duha ka mga pasayroang sakyanan. 18 sa mga pasayro ang samaran. Samtang sa balitang nasudnon.
2: Rafa, Rafa News Live.
3: Init ka nagkong balitang nasyonal. Presyo sa produktong petroleum posibleng musaka pagbalik sunod simana. Ay, patilaw rita kadali. Karon saka na sab. Itong sa taon ha, kung unsay mamahayag anis taga Department of Energy.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Balita nga bro, kay ang Iran nagpasidaan na sa Amerika, matul pa sakit ang ilang pagbalos. Ay, manig naghulga. Sa po kay tubag ani si Iran, kay matul pa sa Amerika, matul pa sa Iran, pagbalos nila, pirting sakita. Ay, ay. Og sa balitang paugnat sa kusog sports news, mga karafa.
2: Rafa, Rafa News Live.
3: Philadelphia 76ers na tablahan ang standing sa Boston Celtics. Dunay game 7 nga ipahigayon kay 3-3 na yun.
2: Rafa, Rafa News Line.
3: Balitang pang-artista kay si Britney Spears ipasakaan og subling dugang kaso kalabutan sa driving under the influence of alcohol. Ay, ng taon Britney, oy. Kiat ka man lang.
2: Rafa, Rafa News Line.
3: Samtang sa itong balitang kakaiba, kay dunay 21 anyos na lula dito na Pitas Pulan na nabuhi human sa 11 ka oras nagisulod na badibag sulod sa murgi 11 hours pero kalitrag ibakwas asa ko. Ito lang sa Iron ha kay pinagdagan in town sa mga embalsamador.
2: Rafa, Rafa News Live.
3: sa tuang health news mga karapa atangi. Atong sayron kay kining init nga panahon karon. Iya, matupas pag-asa. Wala pa man nga doon natin pag-ulan-ulan. Naan na takaroon sa gitawag og summer season. Matul pa sa mga eksperto kung ting init, posibleng siaw na usap kining sakit nga suray. At ang mga karafa, ay ato lang tukyon atong isgutan para malayot kining suray sa pinataon atong mga kabataan. At usap, ay update karon ang weather bulletin gikan sa pag-asa atong kumustahon ing adlong Sabado o kiba ang atong dagas panahon uga at ang iusap ang pag-atod na to sa mga resulta sa PCS o Lotto resulta nga gidro kagabi 9 PM ato sa biyapit ang mga resulta swertes kagahapon 2 PM 5 PM labi na ang 9 PM swertes resulta at tangi mga grafa. Unya mga karafa, sanglit Sabado mangkaroon. Ato na usap. Nataga ang pagtagad ang ato ang Rafa Editorial kung diin mga karafa. Atong hisgutan. Ining realidad karon nga panghitabong politika sa atong nasod. Sabi na, mga panghitabo nga nakapanghingang ha. Sabi na, nakapamata nato nga mga Pilipino. Ingon ana day ka karapal ang taas gobyerno kundiin. The flood control project, pipila ka bilyon ang nahanaw. Now, dirita itong Tokyo. Lisod prisuhon, kung dato ang kawatan. Apan kung purdoy mga karafa, perting daliara. Ato ng hisgutan, labi na sa itong Rafa Editorial.
2: Rafa! Rafa! Newsline!
3: Mga karafa, mayong adlaw. Sabado, pizza dos na ta. Sa bulan sa Mayo 2026, ako ang inyong newscaster. Ako si Karafang Julius Lasir. Ang Rafa Newsline. Saturday edition ito ka na ito siyempre. Sa ito ang Rafa Herbal Capsule na pamatudan na sulayan na pinaka-epektibo na herbal dietary supplement. Makatabang labi na sa mga nag-unang balatiya ang palambo sa immunity. Simple lang yun mga karafa. I-practice lang yun na to ang healthy lifestyle. Kaabag na to liha. Ito ang Rafa Herbal Capsule na mapalit sa mga parmasya at butika dool sa inyong lugar. Rafa Herbal Capsule, Himsog, Uga, Frutik Tanuka. Detalye na ta sa itong mga balita. Musunod. Gilayon na.
2: Rafa, Rafa, Newsline, Rafa, Balitang Lokal, Lokal.
3: Arangkada, hanig, detalye na ta sa itong mga nag-unang mga balita. Una ta sa itong mga dagko nga mga balitang lokal.
2: Rafa, Rafa, Newsline.
3: Detalye ta sa unang bulyada sa balitang lokal. Muabot sa 17.6 metric nga tuniladang mga gulay sa malalamang sa kamatis, repulyo, sibuyas dahon, pipino, kalabasa, sayuti, patatas ang gipangapod-apod kagahapong adlaw Mayo 1, 2026 sa 1,000 ka mga pamilyang benepisyaryo gikan sa Sibagat, Agusan del Sur na sayran sa Rafa News Team nga gipalit pagyud kini ng mga gulay gikan ang budget sa Office of the President ang sakusakong gulay gikan sa Talakag Trading Post sa Maybukinon ug Claveria Trading Post sa Misamis Oriental ug diretsong gihatud sa lungsod sa Sibagat Agusan del Sur para makatabang sa mga nanginhanglan ug nutrisyon ng matag pamilya tunga-tunga pa man sa pagsaka sa mga palaliton, labi na ang petroleum products pinagi sa inisiyatiba sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gipaniguro nga padayon ang pagsuporta sa mga mag-uuma samtang maapod-apod usab ang mga pag-o, sariwa, masustansyang pagkaon sa matag pamilyang Pilipino kundi in kagahapong adlaw naka-schedule na nahatagan ang mga katawhan sakop sa Sibagat, Agusan del Sur.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Dugang ta sa tumadag ko nga mga balitang lokal. Apil sa dagko nga kalihukan kagapong adlaw sa Dolly Caraga. Lambigit sa pagsaulog sa May 1, 2026 Labor Day. Miduyog usab ang nagkadaiyang mga government agencies para sa usa ka one-stop shop services sa katuyuan nini. Mao ang maserbisyuan ang mga taga Pilipino lakip na mga nangitag trabaho kundiin na importante ang mahatagan o mga pertinenteng dokumento sa manalamang sa NBI clearance, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Hinungdan, nagkikasausaba ang libreng medical na pagtagad, labi na sa nagibuhat sa taga DOH Caraga o ang TISDA usaba ng hatag og libreng kape ngadto sa mga vocational courses. Ihatag usaba atul sa kasulugan sa Labor Day kagahapong adlaw dinhi sa Caraga Region ang miabag ang taga Civil Service Commission DTI, Department of Tourism DSWD para madali ang pagserbisyo lakip na usab mapagaan ang pagpang-apply kagahapong adlaw sa mga itambong sa gipahigayong mga job fair alayon sa Labor Day 2026.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Katapusan at ang detalye sa itong balitang lokal. Usasat ang TISDA Caraga Regional Office ang adunay dakong kabahinan lambigit sa selebrasyon sa ika 124 nga Labor Day celebration dinhi sa Pilipinas. Agig support sa taga-TISDA ug tabang sa matag individual nga buot makakat-on og dugang kahibalo ingon man mabaid ang ilang mga skills training nga gitanyag sa TISDA. Matud pa ni TISDA Caraga Regional Director June Sunico, apil ang TISDA sa duha ka mga programa nga gilusan atol sa maong kasulugan. Usa nini ang LEAP kun Lifelong Employment Advancement Program kun diin ikaduha sa special nga training diin makadawat og toolkits ang mga trainees aron dula sila magamit sa ilang mamahimong panginabuyan. Dugang pa ni Regional Director June Sunico nga kanunay ang TISDA adunay mga gipanghanyag alang ngadto sa mga gusto makat-on og kining tanan ilang ipakatapa labi na sa nagkadaiyang mga probinsya ning Caraga Region. Na
4: iduna tay duha ka major program nga ato. Salamat. Iduna tay duha ka major program nga atong gi-launch karon, no, in celebration of the 124th anniversary of the Department of Labor and Employment diin ang TESDA member pod ani nga family. Sama sa gi mentioned ni President kanina, President Marcos, LEAP, that's number one. That's a major program, Lifelong Employment Advancement Program, para sa atong mga near hires, very timely, kasi katong nag-join sa atong jobs fair, no? Near hires, pwede nato sila matagan o training grants, micro-credentials, short-term, na mabilis, upskilling, reskilling, no? And this is a funded program by the national government. The other one is the special training for employment program. After matrain nato ang atong mga workers, pwede sila hatagan og starter toolkit for livelihood and self-employment.
3: Ang pabahayag ni TISDA Caraga Regional Office Director June Sunico.
2: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, balitang regional.
3: Tabo ka na nato, tumadag ko nga mabalitang regional. Balitang regional, ato ka nato. Siyempre, sa ito ang Rafa Eye Protect. Protektahiyang atong mga mata. Gamit ta sa itong Rafa Eye Protection pananaw klaro mata protektador.
2: Rafa, Rafa Newsline.
3: Detalye na ta sa itong dagko nga mga balitang regional mga balita gikan sa itong mga silingan nga lugar. Duha ka mga traditional public utility jeep ang pulos wala musulod sa traffic rules ang nagbangga tunga-tunga mismo sa junction box dito napitan na itabo ni sa May Gulia Street siyudad sa Sugbo alas 9:26 kagahapon sa buntag na may resulta sa pagkaangol sa mga sakay ni ini. Miguwa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu Police Station nga ang mga nalabigit sa mga sakinan mawang PUG nga nagtagag sa plaka numero GVR526 adunay ruta sa May Plaza Housing Carbon na nagibaniuan na ni Inicio Bakuli 45 anyos samtang ang pikes usap nga kabangga nini nagatagag sa plaka numero GWE545 nga gidriban ni Florencio Gabunada 56 anyos taga Pungol Subagay sakop sa siyudad sa Sugbo. Nasairan nga ang unang jeep adunay upat ka mga pasahero samtang ang ikaduhang jeep nagkarga usab og 14 nga mga pasahero na pulos kining tanan gipang dala sa tagsa-tagsa ka mabalay tamalanan. Nakita sa CCTV video gikan sa Cebu City Transportation Office na ang unang jeep adunay sakay nga upat ka pasahero ang direksyon pangyong unta sa May University of Visayas Campus. Samtang ang kabangga ni ng jeep gikan sa May Gilia Street. Nakita sa may investigador na ang duha pulos sa adunay mga sayop kundiin ang ikaduhang jeep na pugos pagtabok bisa naka red signal o samtang ang primerong jeep ang nagpadagan sa dayon bisan yellow pang signal na nagpasabot naguna kini bisan wala pa ang go. Tungod sa kakusog sa dagan sa ikaduhang jeep na tumba o nabanggaan ang pikas ng sakinan, may resulta in town sa pagkaangol sa mga sakay ni ini. Hinahinay lang, good. Hindi magong maniho po ka o sakinan at mga jeep driver. Usay, mag-apas lagi po doon pasahero, nga makakuha pasahero. Maninay tabo lagi in town. Kaya nga amping-amping na yun sa pagmaniho kay kining ato pagpamasada mga pinalanggan ato nga mga driver para bayan sa ato ang pagpaningkamot at financial nga aspeto nga ato sa atong pamilya mo lang ang mag-amping ta kanunay. Hinay-hinay lang doon.
2: Rafa! Rafa! Newsline! Newsline!
3: Katapusan at ang bulyada sa ato dagko nga babalitang regional. Nadakpan ng usa ka lalaki nga gilang si alias Kokey. Yawas nga ano'y Kokey man yun. Atol sa malampusong operasyon sa anti-illegal drug operation sa kapulisan na nasera nga alas 12:33 sa kadlawon atong nakalabayng gabi. Nagkayusang mihimog baybas operasyon ng mga operatiba sa May Santo Tomas Municipal Police Station. Ubo sa papanguna ni Police Major Eduardo Corpus. Uban ang iyang pwersa kauban ang 11 second

0: the drug price. Sa karon, kustodiya sa may Santo Tomas Police Station ang dinakpan kansa nagpaabot kini sa iyang tukmang kasong ipasaka batok niini.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa Palitang Nasudno.
0: Balitang nasyonal na ta, mga karafa, mga dagkong balitang kasikas din sa tuang nasud. Hatong ka nato sa Rafa Herbal Oil, pagpahaplas, pagpahilot, gamit si Rafa Herbal Oil. Lawa sayahay sakit. Goodbye.
1: Rafa, Rafa Newsline.
0: Detalye na ta sa tuang dagkong balitang nasudnon na. Pahibalo karon sa Department of Energy kung DOE ang posibleng pagsaka sa mga precious produktong petroleum. Sunod simana tungod kini sa padayon ng pag-ubos sa piso kontra dolyar. Mato pa sa pasunang datos sa gikan sa Min and Plat Singapore, ibalabana ang presyo sa diesel mamahimong musaka og piso hangtod 3 pesos kada litro samtang gasolina ala sa piso hangtod 2 pagsaka. Ato pa ni Energy Secretary Sharon Garin, ang mga unang indikasyon sa global oil trading nagpakita sa upward pressure sa presyo sa lana na posibleng resulta kini sa bagong pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Sumala pa sa Department of Energy, nagpaabot pa sila sa final reading o result hangtod. Karong hangtod kaghapong adlaw, pinsa, ikumpirma kini ang stokmang insaktong adjustment sa presyo hindi madugay madali. Kasagaran, gipaybalo sa mga kumpanya sa lana ang kausaban sa presyo sa produktong lana kada Lunes, ipatuman uga kada adlaw Martes. O dahil ni mauna nga sa dalang desisyon, Martes ata kay naanda naman. O ni karon, mahala po ang ato ang rudo niya, ato mga politiko diha. Oy, mga buutan ng politiko.
1: Rafa Newsline.
0: Katapusan at ang bulyada sa tudagong balitang nasyonal, mamahimong dili kinandan ang presensya ni Vice President Sara Duterte sa tanang hearing aron magpadayon ng impeachment trial bato kaniya. Bato pa ni Atty. Michael Pua, pamaba sa defense team ni Vice President. Mayingon na ang mga pagtambong sa Vice President sa mga hearing, magdepende kuni kung kinahanglan ba siya sa korte sa pagdungog. Gipunting usab niya personal ang presensya sa akusado dili kanunay o kinahanglan sa talang hearing sama sa naobserbaran sa miaging impeachment case sa kanit Chief Justice Renato Corona. Kung ang House o representatibo pasa ang article on impeachment, ang Senate of the Philippines ginauman na magtigom og isip impeachment court. Gipasalig usab sa kampo sa Vice Presidente nga andam sila sa pagsalmo sa posisyon kun madayon ang impeachment ni VP Sara Duterte.
2: It will depend on the proceedings po, no? Kung kinakailangan na nandun ng Vice Presidente, definitely dadalong Vice Presidente. But as you know, and as you've seen in other impeachment trials, di naman po kinakailangan na every trial day nandun yung Vice Presidente. Kung kinakailangan lang po, no? Na nandun.
0: Ang pagkumpirma ni Atty. Michael Pua, tigpamaba sa defense team Vice President Sara Duterte Carpio.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa Balitang International.
0: Hindi na tasaw na kung balitang international, balitang abroad. At huwag na ito mga karafa sa Rafa Herbal Rab Pahidra. Upay na.
1: Rafa, Rafa Newsline.
0: Detalye ta sa balitang abroad. Nagpasidaan karon ang Iran na sa usa ka dugay ug masakit nga panimalos sa batok sa United States of America kung mupadayon ang Washington sa ilang military strike samtang nagkarabi ang tensyon sa rehiyon. Duha ka bulan human sa pagsugod sa panagbagi na nalambigit sa Amerika ug Israel batok Iran, nagpabilin nga Senado ang Strait of Hormuz usa ka kritikal nga ruta. Diin mo agi

0: ang hapit 20% kay mga supply sa lana sa tibuok kalibutan. Bisan sa ceasefire kapatuman na sukan ato na kalabayang Abril 8, wapag yapon na magkatakdo ang kasabutan sa matag partido samtang ang Iran nagpadayon sa pagpugong sa Strait of Hormuz tubag sa mga naval blockade sa Amerika. Gilaw malusab nahatagan og briefing US President Donald Trump ang posibleng bagong serye sa mga military strike na gilaumang pagpugos at pagpahinay sa mga nuclear issues sa nasud sa Iran. Tungod sa mong kalambuan, ang presyo sa krudo sa Brent iabot na sa $126 per barrel nga makaapekto sa kinasikalibutan ng merkado. Rason nga ang uban ng mga nasud problema na usab nunot ini pagsaka sa petroleum products sa kalibutanong merkado.
1: Rafa, Rafa News Live.
0: Katapusan na tayong detalye sa itong balitang abroad. Gikonsidera ng terminated ang gubat sa Estados Unidos ug Iran. Bisan sa wala pa sa ikitak ng deadline kagahapong adlaw para sa pag-aproba sa American US Congress ay tungod sa gira sumala pa kini sa usa ka senior Trump administration official. Ubos sa war powers, US President Donald Trump adunay deadline na kutob kagahapong adlaw aron mangayo og pagtugot sa Kongreso nga ipadayon ba kini ang gira or lapason nini ang nakalatid adunay papilion labigit ini nga maong mga isgutanan. Matod pa sa usa ka senior official sa Amerika, kinsa nagdumili nga pangandan ang away nga nahitabo atong nakalabayng Pebrero 28 sa Estados Unidos ug Iran natapos na tungod sa kasamtangan si ceasefire. Dugang pa nini ang pagbailuay usab ug pag-atake away sa mga nahitabo sa Estados Unidos sa Israel batok sa Iran, samtang ang White House karon nagpahibalo sa US Congress ang military campaign batok sa Iran ni atong nalakabing marsunos sa Nituiga ug Mayuno. Naka-standby pa alang lausap sa dugang mga abiso gikan sa Pentagon lakip lausap sa ilang mga senior official. Ipagwa usab o pamayag si President Donald Trump lambigit sa gitawag na terminated na ang gubat sa Amerika Iran paingon dito lapita sa nasud sa Iran.
2: You know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened because essentially most of their military has been wiped out. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. Disjointed, very argumentative with each other. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. Obviously, they're...
1: Rafa, Rafa News Live.
0: Ito ang pamahayag, U.S. President Donald Trump lambigit na ining isyu karon may kalabutan sa terminate, ipaterminate sa U.S. Congress ang gubat paingon sa Iran. Kulas Trump na pula nito.
1: Rafa, Rafa News Live. Rafa, palitang paugnat sa kusog. Paugnat sa kusog.
0: Sports balita to kanato siyempre sa tuwang Rafa Herbal Coffee. Nagkapi ka na baskog ka pa?
1: Rafa, Rafa News Live.
0: Italita sa balita sports. Natangtang sa Philadelphia 76ers ang 3-1 deficit sa best of 7 series sa batok kayo Boston Celtics ug natabla na ang dula sa 3-3. Kini human gipildi sa pag-usaba sa Sixers ang 2024 champion sa Game 6 ug napugos ang Game 7 sa final score 106-93. Ang rookie guard ni si Tyrese Maxey ang nanguna sa kadaugan sa Philadelphia kontiin na 40 points ang napumpo-pupo nini samtang 11 out sa 22 kamashots ang misulod sa katapusan sa duwa ni Maxey. Doon na kini last 15 niya performance, lakip ang 30 points ug 5 ka mga pasa. Sa karon na, ang Boston Celtics gibutyag nga mobalo sila og ilang pangandaman ang Game 7 para usab makaabante na sa next round sa playoff 2026.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, balitang pang-artista.
0: Balitang pang-artista na ta mga ka-Rafa. Tugod nato sa Rafa ay proteka. Pananaw klaro mata protektado. Sa balitang showbiz, ipasakalo karon o kaso sa piskal sa California ang singer o ako ang kanhi na si Britney Spears tungod sa pag-drive din niya hubog. Sige, ramang kagkahubogang. Uy, nagatubag siya karon o usaka misdemeanor count of driving under influence of any liquor o drug din. Aduna kini kabahin sa netabo at ula kalabay Mayo 4, Marso 4, sa may Southern California kuli na dakpan ang akong ex na si Britney Spears. Gisangat sa Ventura County District Attorney's Office ang maong insidente kung diin ang 44 years old nga singer isulod sa Osaka Rehabilitation Treatment Facility. Sa karon, ipangayuan pagtubag sa maong kaso si Britney Spears kalambigitan ni ini. Hindi na makakahubugang, oy. Ito ka. Sige ko, video call ni Muligo katubag. Bitaw sa una, bitaw sa mga milinya, sa mga bagong tubo karon diha. Ini si Britney Spears, bitaw sa una. Sos. Ito si Kata ni Bayhana. Gwapa na siya. Pag naong bapak na kayo. Nagkami, nagkasuol man ni kadali. Karoon na sa Britney Spears, oy nga. Magkong skanda pa biniyaan sa kapalaran naman. Malagi na iasang putanan kung nagumon ka ng illegal nga droga. O nang nagumon ka sa mga ilim na makahubog bitaw, kinibitawang yaw-lingaw, kinibitawang muna lang ko happy go lucky. Muna yung mahitabo ka ni mo. Ni British Persaya ka ni. Ano pating gwapaha, may pamusayaw.
1: Rafa, Rafa, Newsline. Rafa, balitang kakaiba.
0: Balitang kakaiba na ta mga ka-Rafa. Usaka, 91 anyos na lula gikan sa pulan na si Janina Kolskwicks ang daluwas gikan sa iyang body bag. Human kini inihok sud sa murge nga mato pa na what ana kinig panimuot og mato pa patay na kini sud sa 11 hours. Bisan pa man sa opisyal nga deklarasyon sa iyang kamatayon, ang maong milagrong panghitabo nagsugod sa dihang ang iyang family doctor na pakyas ng pangita o pulso o paginawa. Hindan, nagidala ang lawas ini sa cold storage sa pulinarya. Apan, sa dihang namatikdan sa mga kabahante ang iyang paglihok. Luwas kini nakapauli silang panimay. Inigo lang kining nikaon o ginit sa bawo. Pancake, samtang gilusad ang laom nga investigasyon kung kinsay sayop sa iyang dangatan. Itong kuyawa, no? 91. Dara na, good po, Luy. Magtanaw sa doktor siguro, baka hiccups pulso. Wala may hook. Wala may pulso. Ito na. Suda nito sa pulinarya. Kinsa may nagdahom taon. Magtanaw, wala may pulso. Luy, pentaw sa tiguwang, no? Agpatay, unya. Dilihok, di. Kay butang puni na taga Purinaryo gihatod silang balay pagabot silang balay gi kaog init ka sa bawo gutom slula still
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, Rafa sumaayong panglawas, panglawas.
0: Mga ka-Rafa, direta sa itong Rafa, samayong panglawas sa itong ganito, siyempre sa Rafa, ay poteka, pananaw klaro, mata protektado. Now, mga ka-Rafa, nagpasidaan karon si Dr. Carl Igrube, Assistant Department Head sa Osaka Health

0: Ato pag-update sa weather bulletin na dagan sa itong panahon ning adlaw karong Sabado, maulan-ulan day, matulpas pag-asa mga karafa.
1: Rafa! Weather update. Weather update.
0: Man sa Weather Bureau, ato tabukan karon ang PCSO Luto. Resulta.
2: Ariana.
0: Uy, swerte ka. Niana, ang PCSO Luto result. PCSO Luto result ta mga karapa. Wi, ticket das mga ticket dia. Kung ikaw ang winner. Mga karapa. Dita, sa to ang mga resulta kagabi 9 PM bro. Hula-hula to ang 658 Ultra Luto. 658 Ultra Luto bro kagabi. Winning combination 53, 37, 16, 45, 5 o 29. Samtang Mega Luto 645, 9 PM bro kagabi. Mega Luto 6:45 Luto draw kagabi 19, 8, 23, 41, 4 o 11. 4D Luto 9 PM draw ko winning combination kagabi 4D Luto 7, 2, 6 o 9. Now dinita sa Swertres result 2 PM kagahapon 5, 3, 9. Pagka 5 PM result kagapon swerte 769. 9 PM. 9 PM kagabi. 9 PM swerte result 6 kuna. 9 PM kagabi ha. 10 PM kagabi. 535 sa mga nakadaog. Congratulations.
3: We have a winner.
0: At tangi ang sunod na PCSO Luto result.
1: Rafa Newsline.
0: Mga karafa, Sabado man karon. Dinita sa tuang Rafa Editorial.

0: Fa daghan karon ang naglibo. Kung tinuod ba ang gipamahayan ni Presidenta Bongbong Marcos nga nadakpan na si Saldico dito sa Czech Republic tungod kay lahi man ang gisulti sa Justice Secretary. Dumduman, atong Abril 17, nagsulti ang atong presidente na kustodiya na sa Czech Republic si Saldico. Kung atong Sabton, kustodiya but pasabot na dakpan si ko dito napita sa maong nasun. Lugang pas ni Presidente Bongbong Marcos. Yani, nakikalayon na ang pag-aanggamahan ng Pilipinas na mabalik si ko din sa nasun aron atubangon ang mga kasong kurakot. Apan, bago pa lamang nagkanayon si Justice Secretary Frederick Bida nga wala kustodiya sa Czech Republic si Saldico. Rason, nga miani kini uga katingala labi na sa ato mga katawhan kung unsa bagayod ang tinuod nga panghitabo. Inay, nga untana mga karapa, hapit na nato makabuot ang hustisya lambigit sa kurakot sa flood control kay Pugtong si Kani Akubikolo Congressman Saldico ang dunay kakapas kahibalo unsay mga katikaran, unsay mga hitabo, unsay mga fokus-fokus sa maong mga binilyon nga kwartang nahanaw.
1: Dihan at di mo malaman kung saan ka to.
0: Diri mga karafa, makapangutana ta sa magyod ang tinuod, kinsa man ang namatay. Kung ato usab makita karon ng senaryo sa pait apan tinuod nga kamatuoran nga kung kwartahan ka nga kawatan ka
1: ang nais mo'y madagdagan,
0: kwartahan ka nga kay kaso

0: di ka madakpan. Apan, kung ikaw yamukmuk, anaa sa ubus, rutong sa katilingban, makasara lang galig gamay, preso na. Ingun ani, ganit ang matang sa tuang justisya mga karapa. Apan, dili kita mawadaan o paglaog na kining tanan. Marisulba, pinaginosab sa atong hugot nga pag-ampo. Pinaginosab sa atong hugot nga pagsalig nga kining tanan malatasan ug adunay kasulbaran kundiin kita nga mga Pilipino, kita nga mga katawhan ang mamahimong mananaog ug kita ang adunay kakapas nga mopili sa atuang mga itudlo pohon nga mga lider. Kundiin, ato lang natagamtaman ang kalisod. Ato lang natagamtaman ang dili maayo nga resulta na binangon ang mga tao nga last poder puro kawatan. Inaot mga karapa kini atong mapanaminan ato usab kini kung saan matagaan o gapaga agad labi na kay kining pagpaningkamot pagukod sa mga kurakot limpyo sa atong pagamanan kining tanan para sa umaabot atong henerasyon. Hinaot paunta og iparin masigayon ng Dios.
1: Ang nais mo Rafa Newsline.
0: Mga karafa, magpusibukhan ay kanigya, detalye sa balitang lokal, regional, balitang abroad, balitang kakaiba, balitang showbiz, sports news, nakiblaw sa paghatod na to, swerte sa solta, huga, weather update na to sa pag-asa, ning dagas panahon, ning adlaw karon nga Sabado, hatod ka na to, syempre.
1: Inyong nabati ang mga balita, hatod ka na to sa RCC Herbal Products. Tigama o tigapod-apod sa epektibo o kasaligan ng mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Eye Protect o Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga suking butika.
0: Mapalit usab ha atong Rafa Herbal Rub sa mga parmasya at butika dool sa inyong lugar.
2: Kalikasang lutas, tunay, ginhawa.
0: Sakit ka ba? Mga karafa mo itong tibukanig. Hanay sa itong Rafa Newsline Sabado na edisyon Pizza Dos na sa bulan sa Mayo 2026. Ako ang inyong newscast. Ako si Karafang Julius Lacerda Magamping. Mayong adlaw o dalaygon ang Diyos sa
1: inyong nasairan ang mga balita sa Rafa Newsline. Rafa Newsline. Ang salamat.
3: Oh my! Look!
4: Core music 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Suwerte.
5: Pasilo ako. Gibasilan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
3: Hain ka sa dihang nagkinahanglan mi nimo. Sa dihang nagilait mi sa tumang kalisod. Huwag karun, mangayo kang pasilo. Dili o dili ko kala mahimo.
5: Maluoy ka.
3: Bawas ako at tabangan. Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
6: Og ako sab, si Kuya Jeff.
3: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
6: Dili basta-basta mapagaw, kay tingog repuhunan na. Busa, nagtumarmi sa Rafa Herbal Capsule.
3: Oo, higala. Epektibo manggod ang Rafa Herbal Capsule. Kasaligan gyud nga mudipinsa batok sa mga balatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi, samtang wa pay kipati. Tumar permis sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
6: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
7: Gusto kang magkapi? Nang magkapi? Nang magkapi? Pero dili kanila ipakapi. Taas magugkong uric acid.
8: Taas ang akong blood sugar.
9: Di ko kaginhawa, ay. Mohoot akong dughan.
3: Nagpasabot lang ka na nga dili healthy ang inyong kinainom nga kape. Wala mang katidi. Basta kanang kape nga magdala o kaayuhan sa atong kalawasan.
9: Naabagot?
3: Naaoy, kinio.
9: Rafa Herbal Coffee? Uy, bago pangalan?
3: O gatong kasaligan.
9: Rafa Herbal Coffee?
6: Palami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya, nagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
9: Pwede na?
8: Pwede na kaayo. Walay side effect. All natural ang Rafa Herbal Coffee.
9: Kande mo'y kape, makatagbaw sa kalame, makaayo sa atong gibate.
8: Kaya ang Rafa Herbal Coffee, barato, sustansyado o lamian kaayo.
6: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
10: RCC Herbal Products Trading!

0: Aunt Chichi?
1: Bayad ko, Day.
2: 100 ang maninoy.
1: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara.
3: Excuse me, sir. Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila.
1: 100 na, Day. Ay, sorry, ha? Hindi naman gog ko kaklaro.
2: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipata. Rapa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata. Rapa Eye Protect!
4: 1,000 malagin eh! 100 naman to! Hanap kihapon, oy!
1: Klaro na kaayo, Day, oy! Ibong kagwapa!
4: Klaro di ay, ha?
1: Agay!
4: Onyan, oy! Klarong aninipot!
5: Rapa Eye Protect! Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
2: Ang balon! Check! Ang gamit sa school?
4: Check na check!
2: O sige na anak, dili magkiat ha?
4: Napakay nalimtan ma!
2: Unsa man?
4: Ang Rapa Herbal Oil!
2: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
4: Aron, dili hutto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rapa Herbal Oil. Bye, ma.
2: I love you, anak.
4: I love you, Rapa.
2: Unsa to?
4: Oh, mama di ay.
5: Rapa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rapa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilangat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukuban, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa maensikto. Maayog yun ang Rapa Herbal Oil.
4: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rapa Herbal Oil.
5: Rapa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
6: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.

0: Lucky Radio Time. It's exactly 7 o'clock.
1: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. Suerte. Radio.
2: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerveflex capsule. Nerveflex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza.

0: mga bayuganon o mga kasikbit na lugar, abli na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na. Manahimuta at bang sa LTO. Duol sa Gaisano Grand, Porok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.
1: Imperial Appliance Plaza, ang number one suki ng Baguio.
0: Ani akaron atong pamation si Tatay Jose Pundal gikan ospital misulay og tumar sa Rafa Herbal Capsule ang iyang umo og hapo na ulian.
2: Ako si Jose Pundal, taga Ma'ma, Rock City, Ma'ma. 76.
3: Unsay imo ikasulti sa Rapa?
2: Ako bagong gikan sa ospital. Karon nakapalit ko Rapa, nga bali 2 ka stab, herbal capsule kay dito kay Ilse. Tapos nakatumar ko, wala ko kortis ka stab, ang akong ubo, nawala, nulian. Kag akong hapo, nawala. Muna nga nagbalik ko diri, kag magpalit otro. Okay gini ng Rapa, herbal. Kaya karkadungan ko sa radyo, nga mayo ang Rapa. Karon nga namati, sa akong testimony, kung kamo may ginabati, magpalit man mo kay Rafa Herbal Capsule. Mayo!
4: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit, dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, imsug ka!
5: Katong daw sa panahon, kalaming higup o mainit nga.
6: Bing! Ang kape!
7: Di arati! Sa luwa!
6: Rafa!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya nga gikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
5: Kalami ba aling kape, oy?
6: Tatak Rafa Manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato. Og sustansyado kaayo.
5: Oy, si Darna!
6: Dili! Ako, si Rafa!
5: Ay, hehehe, maoba!
7: Ate!
6: Beng, ang kape!
7: Di arate!
6: Rafa! Herbal Coffee! Magkatagbaw sa imong kahidlaw og makatabang pa alang sa himsog na panglawas kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
4: Rafa Herbal Coffee, mapalit sa mga butika, store outlets og nining istasyon.
0: Atong pamation karon, laing magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Eye Protect. Kakulian sa mata, naulian na.
8: Okay siya, okay siya gabi. Natural man ang sa pagtulo na to, hapdos, pero pagkataon-taon, mawala na siya. Okay, murag bugnaw naman natong mata niya, hayag natong pananaw. Okay man siya, ganaan, samit ani. Mamo nang sige na may magpalitan ani deri. Murag kaliman na naman nirin nga palit, Rafa Eye Protect. Okay ni siya, kay natural man natang hapdos pagtulo, kay taon-taon bugnaw naman kayo na may mga diferensya aton mga mata. Di, kay ngalisay ka ng abog ba, makasuksok malimpyo gila akong mata. Gayag akong pananaw. Kay wala naman itong magbarabara deri sa atong mata. O, moni, kayo sa'yo mag-akuan man ko, mag-extra man kong patuloan eh. Oh.
0: Mapalit sa nagkadaiyang farmasyag butika o sa uban pang authorized outlet diha sa inyong lugar.
9: Atong pabinawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
10: Ang nakagamit sa Rafa Herbal Oil. Ma'am, si pangalan ma'am? Maria P. Angeles. Taga-propo na maitong bilang pasyenta sa Luzon Grace.
11: Ano sa'yo mga kasinatian mo ma'am pag gamit mo sa Rafa nga haplas?
10: Hindi ko siya nga haplas kay naayod din ko sa ato nga mayabuhan ko gininik baka nabuhan sa lugo nga bago pa na kong haunditan sa kanang amuang subangan pag haun ako nayabuman sa akong kamot paingon sa akong paaghaplas na ako Rafa pagkataon-taon nawala gud ang niyang kahapos.
11: Oo.
10: Naayod.
11: Wala gud siya ni hubag.
10: Wala po. Pagkaugma, wala gud. Ako gud pagkataon-taon na pagpila na kaminut pagitanon ako sa akong kamot wala gud siya nagpula.
11: Wow. Niya, nakalabag gidayin ka.
10: Nakalabar ako.
11: Nahadlo ka ito nga di ka kalaba.
10: Oo, nahadlo ko hindi ko kalaba ito. Nahidagan mo ko labo nun niya. Napasok ko. Pengong diris akong kamot gikan. Pengong diris ako ang tiil.
11: Tiil ni mo.
10: Mayaban sa lugaw. Nga bago pang haon. Basta namang lukot ba? Akong lugaw kay akong gulahog sa baboy.
11: So the best po ng atong Rafa sa mga paso. Ah, okay. So ang sikasulti ni mo, ma'am.
10: Dagang salamat sa Rafa nun. Kaayagod siya sa ako ang paso.
11: Okay. Thank you kayo, ma'am.
9: Mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika, ingon man sa ubang mga outlet.
12: Continuous music.
13: Continuous music.
14: Okay, everybody, listen up.
15: More music.
16: All day, every day.
17: Hey, this is Bruno Mars.
18: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
12: 94.9. 101.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.

0: Lucky Radio Time. It's 7:30. Kining bahina hatol kilato sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagan sa atong lawas. Palig-unon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nakalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula. Makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pagkaayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtomar kana adlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parpasya o butika, ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit, dili kaduol.
1: Atong paminawon ang nakatumar na ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
2: Sir, ano siya pangalan to, sir?
3: Malungkoy Dalasay.
2: Malungkoy Dalasay. Sir, nagamit ka o Rafa Herbal Capsule. Kumusta, sir? O siya, pampunira to. O siya, magpaminaw naman to, sir. Katong na...
3: Ang akong lawas, ang akong sakit hawa, kung nakuha.
2: O siya, magigamit to yung barsa ko, Rafa o katong sa capsule. Tigasa kayo, sir? Tigasa mo?
3: Mabuya.
2: Mabuya.
4: Purok siya.
3: Purok siya, mabuya. Para may kumunta.
4: Sa ako pa sa kumunta.
2: So, sa una, sakit ay mong lawas, mong hawa.
3: Nakuha
2: siya sa pag-inom mo, Rafa Herbal Capsule. Naidugo pagkalibang nimo, pagkalibang niya pagwani. Kalibang ang dugo pag-inom nimo. Nawala. So, sister, sa una, nagkakuha siya noon, nagsakit ang kalawasan dahil pag-ibati. Nakainom o Rafa Herbal Capsule, hindi gawas ang dugo. So, hindi pagawas, sir, ano to, delikado ito, mapundo sa tulog. Asa kayo rin, sir, taga?
3: Magbuya.
2: Magbuya.
3: Sa mga kumuta.
4: Purok City
2: ni. Purok City?
4: Barangay Namo. Barangay Namo ang kumuta.
2: Lapas na siya?
4: Lapas.
1: Okay. Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tapahasol, dili maguol, mga sakit, dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka!

0: katong daw sa panahon. Kalamig higop og mainit nga.
1: Bing! Ang kape!
2: Di arati! Saluwa!
1: Rafa! Herbal Coffee!
3: Kalamig nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteena, moringa o green stevia.
0: Kalami ba aling ang kape, oy?
4: Tatak, Rafa, manggod. Pinasyahi, pinalami, pinakabarato.
1: Og sustansyado kaayo.
0: Oy, si Darna.
1: Dili, ako, si Rafa.
0: Ay, mao ba?
2: Ate!
1: Beng, ang kape!
2: Di arate!
1: Rafa! Herbal Coffee! Makatagbaw sa imong kahidlaw ug makatabang pa alang sa himsog na panglawas. Kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
3: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets ug niining istasyon.
5: Sa ginaymong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
6: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass, magod, pre, gawas na barato. Mabiyabihon pag yun ang tagdumala.
5: Ah, mawa, pre. Ah, sige, pre. Biyahan siya ka na ako kayo. Adto ko sa Virgo Glass.
6: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass. Sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Taglatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan. Pangita alang ilang mga personahe sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana uban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
1: Ang balon! Check! Ang gamit sa school? Check na check! O sige na anak, dili magkiat ha?
7: Napakay na limtan ma!
1: Unsa man?
7: Ang Rafa Herbal Oil!
1: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
7: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
1: I love you, anak!
7: I love you, Rafa!
1: Unsa to?
7: Oh, Mama D.I.
3: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nanghubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
4: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo.
7: Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni Mama sa Rafa Herbal Oil.
3: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
8: V-tron. Subok na.
9: Doon sa yandong sa sakop sa lantapan si Wanggay. So, wala pa sila nagamit. Dili kay bukaon. Paggamit nila, gakaon na.
10: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
9: Oh, dili. Karon kaon na.
10: Ah, pila edad sa imong bata, sir?
9: 1 year.
10: Usa ka tuig.
9: Oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron.
8: Vitron. Subok na.
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Atong paminawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
13: Gamit ko sa mga produkto sa Rafa Herbal Capsule o Rafa Herbal Oil kay naulian ang sakit sa akong tuhod, magluya, manlipong. So pag inom na ako sa Rafa Herbal Capsule, naulian akong panglipong-lipong, pagluya, baskog na ang akong kalawasan. Wala na yung sakit akong tuhod, wala na ako gibati. Nakadungo ko sa radyo, maong kong itistingan pagpalit ang Rafa Herbal Capsule. Kunya, pagpanghaplas food na ako sa Rafa Herbal Oil. Naulian ang sakit sa akong likod, akong hawak, akong mga luta-lutahan. Naulian. Tungod ni Ana, maong kamo, mupalit yun mo mga herbal nga Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Oil. Kay epektibo na, maayo na pang haplas.
12: Mapalit sa nagkalaiyang farmasya o botika o uban pang mga outlets sa inyong lugar.
14: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi. Ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
15: 94.9 Lucky Radio. Swerte.

0: mga portion hatod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Tumara 20 minutos sa dili kapamukaon, makatabang sa lain-laing mga balatian sa panglawas. Batasan ang pagtumar. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Di ka na mahasol, di ka na maguol, mga sakit di ka duol. Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa nagkadayang farmasya, dinha sa inyong lugar.
1: Kiling bahina hatod tilako sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Maayong solusyon sa pamaol, sakit sa ulo, tiyan, sakit sa kalawasan, rhinoma, arthritis, stiff neck, varicose, bugas-bugas, maayong haplas sa mga babaeng buntis, gipanuhot, adunay kagid-kagid, kuto, kaspa, ug uban pa. Manghaplas kita sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Wala ang kakapoy!
2: Lucky Radio time, it's exactly 8 o'clock.
3: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur, this is 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte.